0: waɗannan kalaman na gwamnatin jihar Adamawa. ‘Yan adawa na cewa fara gurfanar da ‘yan adawan a gaban kuliya. Wani kokari ne na yi wa ‘yan adawa barazana gabanin zaben shekarar 2027. Honorable Ibrahim Ahijo Karlahi, dan takarar sanatan Adama ta tsakiya ne a jam'iyyar PDP.
1: Na sani ka sani kuma duk wanda yake Adamawa ya sani. Jami'un gwamnati da ke jihar Adamawa su suka fara ɗaukar hotuna 'yan majalisun Adamawa da sauran ma wanda suke cikin gwamnati wanda aka sa hotunan su akan pedestrian bridge daga farko hakarce. To in ana so ai adalci shine ita gwamnati ta fara hukunta kanta ta kai kanta kotu a hukunta ta a bata tara ta biya taranta. Sannan za mu sani mu jam'iyyun adawa abinda aka yi ma shi dan takarar gwamna sai mu ce daidai, amma in ba haka ba za mu ga kamar ita jam'iyyar da ke mulki a jihar Adamawa ta fara ne dakile mu 'yan adawa.
0: Ita ma jam'iyyar Labour Party ta bakin wani magoyi bayanta a birnin Yola Muhammad Ibrahim na cewa
2: dan aka duba aka ci gaba da irin wayannan abubuwan hasali ma tsorata 'yan takara ko kuma tsorata su kansu masu fitowa su yi zabe sai su ga cewa kamar koda sun fito sun yi zabe ba lalle bane a ba su abin da suke so saboda gwamnati ta riga da ta nuna ita jam'iyyar adawa ba komai bace.
0: Bayan wannan hukuncin da 'yan adawa na cewa suna ci gaba da zuba ido ko dokar za ta yi aiki akan kowa ko kuwa akwai shafaffu da mai. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
3: Rikicin kyamar baki a Afirka ta Kudu na ci gaba da haifar da damuwa ga 'yanci rani da abin ya rutsa da su yayin da suke tunawa da irin gararin da suka tsamba kansu na rayuwa a ciki. DW ta duba irin abubuwan da suka ƙara ruruta wutar rikicin na kyamar baki a Afirka ta Kudu, kuma Rajaina Munir Hayya ta haɗa mana wannan rahoto dangane da wannan batu.
4: Afirka ta Kudu ta fuskanci tashin hankula da ya danganci kyamar baki a shekarun baya-bayan nan, wanda a lokuta da dama aka danganta shi ne musamman da rashin aikin yi da talauci, inda ake nuna yatsa ga bakin haure da ake ganin sun mamaye ayyukan da ya kamata a baiwa asalin 'yan ƙasar, tare da kuma zarginsu da aikata miyagun ayyuka. Jilanda Banda ta kasance ɗaya daga cikin 'yan Zambiya sama da 100 da suka koma ƙasarsu ta asali bayan da harharen kyamar baki ya tilasta musu barin gidaje da kuma ayyukansu da suka ɗauki tsawon shekaru suna ginawa, amma yanzu ta tsallake zuwa ƙasarta na asali sakamakon rikicin xenophobia, inda ta ce ta tsira ne kawai da kayan da ke jikinta. Ta ce daga nisa kayan da ke sanye a jikina na zo bayan da kayan canzawa, abin ya yi muni matuƙa. Magajin garin da kanshi yake aiko matasa gidajenmu su umarci mai gida da ya kore mu, tare da matsa masa ya fitar da kayayyakinmu waje ya kulle gidan. A don haka ne muka gudu muka bar kayayyakin namu. Najeriya ta bisawo wajen kwashe 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu ta koka da kashe 'yan ƙasarta biyu a yayin da ake tsaka da rikicin. Haka zalika, gwamnatin Mozambique ta bayyana cewa an kashe 'yan ƙasar ta biyar, yayin da ita ma ƙasar Ghana ta yi zargin an harbe ɗan ƙasar ta guda a lokacin zanga-zangar nuna ƙyamar baƙin. Sai dai Afirka ta Kudu ta musanta harbin nasa da rikicin ƙyamar baƙi, inda ta zargi Ghana da yaɗa labaran ƙanzon kurege. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ƙaryata cewa 'yan ƙasar Afirka ta Kudu ba sa son ganin baƙi a ƙasarsu, inda ya ce matsalolin da baƙi 'yanci rani ke haifarwa ya kamata ne kawai a warware su ta hanyar siyasa. A halin da ake ciki dai, gwamnatin ta Afirka ta Kudu ta ce tana gudanar da bincike kan mace-macen da aka danganta da rikicin. Yitina Getachew, shugaban hukumar da ke kula da hijira ta ƙasa da ƙasa a Afirka ta Kudu, a taron da aka gudanar a Jami'ar Wits da ke Johannesburg kan neman hanyoyin zaman lafiya da haɗin kai da 'yanci rani, ya ce sun damu matuƙa game da abin da ke wakana kuma a shirye suke su taimaka wa gwamnati.
5: As the United Nations, we see this in two ways.
4: Ya ce a matsayinmu na Majalisar Ɗinkin Duniya muna kallon wannan al'amari ta fuska biyu. Na farko, haɗarin da ke tattare da zuba ido ba tare da ɗaukar mataki ba. Na biyu, yaɗuwar tashin hankalin da ke wakana. Mu a ganinmu ya kamata a ɗauki mataki ta nan da nan. Muna kuma kira da a kawo ƙarshen rikicin tare da kwantar da hankula. Hukumar da ke kula da hijira ta ƙasa da ƙasa dai ta ce yana da matuƙar mahimmanci a kare haƙƙin baƙi daga fuskantar rikici. Su kuwa masana halayyar ɗan adam sun ce komawar baƙin dai na iya zame musu hanyar tsira da rayukansu, amma fa ba zai zama waraka daga damuwa da matsalolin da suka fuskanta ba.
3: Rahoton Rajaina Munir Yahya kenan. Radio ya kasance muhimmiyar hanyar samun ingantattun labarai.

0: DW Kushiga Club.
1: Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shirin da ke duba irin yadda kungiyoyin saka ke bada gudunmuwa ga al'umma. A wannan makon zamu kawo muku yadda kungiyar Niger mazauna Najeriya a jihar Katsina ke yin aikace-aikacen tallafa ma mambobin su. Sunana Yusuf Ibrahim Jargaba kuma ni zan gabatar muku da shirin. Kungiyar 'yan Nijar dai mazauna jihar Katsina na gudanar da aikace-aikace iri daban-daban domin jin daɗin mambobinsu, ciki har da ma wasu al'ummar jihar Katsina kan amfana. Sai dai na fara da tambayar shugaban kungiyar Muhammad Lawal Garba takaitaccen tarihin kungiyar.
2: Wannan kungiya ta daɗe da kafawa, saboda tun ba mu da wayo ma aka kafa kungiyar nan, magabatanmu suna ta bakin ƙoƙarinsu har ya zuwa yanzu ta zo gare mu.
3: Kamar ta kai shekara nawa kenan?
2: Kungiya ta kai shekara kusan 30 ko sama da haka ma.
3: Menene makasudin kafa wannan kungiya?
2: Makasudin kafa wannan kungiya a nan inda muke, gabaki ɗaya duk wani abin da muke yi a gida Nijar ana da labari. Duk wani koken wani ɗan Nijar da duk wanda zai tahowa in ga gwamnati ne, duka muna rubuta ma'aika.
3: A zuwan ku da kuka karɓi shugabancin wannan kungiya, wani irin aikace-aikace kuka?
2: A zuwan mu lokacin da muka karɓi wannan kungiya, gaskiya mun yi ayyuka da dama, saboda mafi yawa duk lokacin da za a ce wata ɗan Nijar ya shiga wata matsala ko da hukuma ko kuma da mutane haka, to muna bakin ƙoƙarin mu ganin mun shiga mun hita an samu an yi solution ɗin wannan problem ɗin. Ga azumi muna yin ƙoƙari mu sai gero da masara mu lallaba ma mutananmu. Sannan lokacin baya mun sayi magani muka ba da tallafin shi a gidan yari. Mun ba da tallafin magani mun ziyarci mutananmu 'yan Nijar. Akwai lokacin da muka je muka yi rijista mutananmu 'yan Nijar wanda ke cikin jihar Katsina wanda suke gidan prison. Muka samu mutum 20 ina ji ko da biyu ne. To a lokacin muka yi yunkurin ganin cewa lalle za mu ɗaukan musu lauya, kuma wanda tara ce za a biya musu a sallame su, duka muka yi wannan yunkurin. Yanzu haka lauyan yana nan yana ta ƙoƙarin aiki. Don a satin da ya wuce ma mun hido wani Abdulhadi. Sannan yanzu zaman ƙungiyar nan an sha a ɗauko gawa tun daga Lagos, ɓangaren da kudun nan, tun da ba inda ba a kawo ba. Da an kawo aka ce wannan ɗan Nijar ne, to za mu karɓe shi mu je a ce a nemi 'yan uwanshi. In ma kayan a nemi 'yan uwanshi aka ga abin ya cutura, ana zuwa a je a mai sutura a je a yi jana'iza. In ya so daga baya sai a ci gaba da neman 'yan uwan nashi. Mu yanzu abinda mu muke kallo ba ma kallon mu wanda mu ba wai 'yan Katsina ba ne. A'a. Saboda muna ma'amala da mutane sai dai mu ce alhamdulillahi. Duka duk wani abin da ya shahi na taimako muna yin bakin ƙoƙarinmu mu ga irin gudunmuwar da za mu badawa.
1: Dukkanin aikace-aikacen da wannan ƙungiya ke yi sai an yi kyakkyawan tsari wanda ke ba su damar gudanar da ayyuka cikin nasara. Kamar yadda sakataren ƙungiyar Abubakar ɗan Sunba ya ma DW ƙarin bayani.
4: Wannan ƙungiya tana da tsare-tsare masu kyau. Na farko, idan za ka shiga ƙungiya akwai rijista wanda za ka yi. Wannan rijista ɗin membership card muke badawa, shi za ka zo nan ofis ka bada hoto guda biyu. In ka bada hoto guda biyu za mu yi maka membership card, kuma za mu buɗe ma file a nan cikin ofis na cewa ka yi rijista da ƙungiyar 'yan Nijar mazauna jihar Katsina. Sannan kuma sai takardu waɗanda ake nema ga membobi, wanda ya shahi sai da yawo da kuma resident permit. So kaji waɗannan tsare-tsaren duka idan mun duka muka samu membobi waɗanda ke son waɗannan abubuwa, za mu yi su a nan, za mu tattara su a nan, kuma za mu kai su a Kano domin a yi sai da yawo, tunda ka san Kano ne ake yin sai da yawo ɗin.
3: Yawwa. To wani tsari kuke idan za ku yi aikace-aikace a wannan ƙungiya na tallafa membobi?
4: To na tallafa membobi za ka ga wani lokacin na farko za mu yi official meeting. Wannan official meeting shi zai kumshi jiggan manyan kungiya inda za mu tattauna tare da su mu gaya musu to ga dalilin da yasa za mu yi wannan official meeting domin mu tattalama waɗanda ya kamata mu taimaka. In sun ce cikin kungiya za a ɗebo abin da ya kamata a ɗebo domin a tallafa musu sai a tallafa musu. In kuma sun ce a cikaro za a yi domin a tallafa ma kowa waɗanda ya kamata a tallafa to insha Allah haka za a yi. Wato mu muna bin shawarwarin jama'anmu ba mu ɗaukan abu mu aɗa ga kanmu kawai a'a dole ne sai mun nemi shawarar jama'anmu domin mu zauna lafiya da su.
3: Wannan kungiya kamar tana da mambobi na?
4: Kungiyar nan lalle tana da mambobi sama da 9,000.
3: Kamar idan memba ya saba dokar kungiya akwai wani hukunci da ake masa?
4: Akwai hukunci da ake masa. Hukuncin da ake masa shine kamar yadda kuka sani na farko dai za mu sha kunne. Na biyu kuma za mu ƙara sha kunne. Ga na uku idan baka bari ba to insha Allah akwai suspension wanda za a baka na ɗan lokaci.
3: Dakatarwa kenan.
4: Dakatarwa.
1: Masu sauraro kuna sauraron shirin Ku Shiga Club wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na DW kuma muna duba ayyukan kungiyar ƴan Nijar mazauna Najeriya a jihar Katsina. To ko wanne hanyoyi wannan kungiya ke bi tana samun kudaden da take gudanar da aikace-aikace ga mambobinta?
5: Sunana Mustafa Dahiru, ma'ajin kungiyar ƴan Nijar mazauna jihar Katsina. Akwai kamar mutum da muke dubayin sati biyu muna dan harhada abin da ya sauka ga mambobi da kuma official kowa abin da Allah ya hore mishi yake bada kuma sai ƙarshen watan Allah ya sa mun kai ana da sa haraji kowa memba 500 official kuma wasu na bada 1,000 wani ma ya bada sama da haka.
3: Okay, to shi wannan wanda ake bada wani mako-mako sawa mutum ake ga yadda za ka biya koko duk abin da mutum Allah ya hore mishi bayar?
5: Kamar dai 100 yake yi kuma wanda ya bada ma 1,000 ana so kawai.
3: Ya danganta da ƙarfin mutum.
5: Yawwa, to haka ban ji.
3: To yanzu ita wannan kungiya me ta sa gaba musamman na kila neman kudin da za a tattara a jiya wasu aikace-aikace?
5: To yanzu dai gwada ma insha Allah muna sa ran za mu yi meeting official wannan satin da ya gabata da zai shigo Allah da kuma akwai ayyukan da ke gabanmu kamar gini da muka riga muka fara in Allah da muna sa ran in Allah ya taimake mu mu gara cikin shekarar nan in Allah ya.
3: To ana sa ran samun kudaden daga mambobi kenan? Kudin aikin?
5: To mun gwada ma na wani shi inda ake samu ai tana ake idawa. Na wurin mambobi yake samu kuma muna so mu yi wurin neman gudunmuwa wurin jama'a al'umma annabi da masu ɗan hannu da shuni duk abin da Allah ya hore ma mutum ko ma ɗan ƙungiya ne ko ma ba ɗan ƙungiya ba ne ko dai mai iko ne tunda ai taimako ne zai na duka a samu a cin mangaci kawai.
3: To ma'aji yanzu a iya cewa aljihun ko asusun ƙungiya akwai kuɗi cin jim kenan?
5: To ai yanzu ana aikace-aikace ai ba a ce ba a rasa daga koya ne amma dai ai ana buƙatar ƙari in ya shigo daga wajen gama layal.
1: Irin ayyuka da gudunmuwar da wannan ƙungiyoyi ke ba mambobinta, shugabanta Lawal ya ce sun samu nasara matuƙa gaya sakamakon yadda suka damu da matsalolin mambobinsu.
6: Mun samu nasarori sosai da sosai saboda duk abin da muka zanna muka samu gaba da taimakon Allah da taimakon al'umma muna samu mu kai gaci. Saboda akwai fili da ke gare mu yanzu haka yana nan muna aikin shi amma kai linta yanzu haka.
3: Kuna gina shi kenan?
6: Muna gina shi, za mu gina office ɗinmu na ƴan Nijar mazauna jihar Katsina.
3: Filin naku ne kenan?
6: Filin namu ne.
3: Mu muka saya. To kawo yanzu da irin ƙalubale kuke fuskanta wannan kungiya?
6: Muna tatashi faɗi, muna neman mutane masu hannu da shuni wanda za su kama mun mu tafiyar da kungiyar nan. To amma har yanzu abu ya ci tura.
1: Muhammad Lawali, shugaban kungiyar ƴan Nijar mazauna jihar Katsina a tarayyar Najeriya kenan. Kuma masu sauraro da haka shirin na wannan makon ya kammala. Sai kuma ni makon da yardar Allah za mu kawo muku ni sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW, sunana Yusuf Ibrahim Jirga, bake muku fatan alkhairi daga nan Katsina dukkan tarayyar Najeriya.

0: Madalla, kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin, a yau za mu duba yadda mata suke yin ado da shigida ne domin kawa da kuma jan hankalin maza zuwa a gare su.
1: To, shigida dai yana da muhimmanci sosai a wajen maza kuma a wajen mata. Sannan kuma yawancin mata suna unhwani da shigida. Shigida yana da kyau ga jikin mace, ba a so mace ta zamana babu shigida ga jikinta. Akwai mazan da suke cewa su shigida yana ɗauke musu hankali ne. Wasu ko babu ruwansu, me yawanci duka suna son a sa musu shigida.
0: Uwar gida Amina kenan. Ɗaya daga cikin matan da suke sayar da shigida. Shigida dai ya kasance kala-kala, kama daga na ado har ya zuwa na mallaka. Akwai ma shigidar da ake tsimawa a cikin turare na gargajiya, turare wanda ya sha haɗin itatuwa kala-kala na sirri, wanda sai mace da ta isa kanta take saka shi. Amma fa ba ni na faɗa ba, bari in bar ku da Fatima Aliyu, ɗaya daga cikin matan da suke irin wannan haɗin na shigidar, ta ƙarasa muku bayani.
2: Sosai ma akwai shigida ta mallaka, akwai ta wadda ake haɗi ce, wannan kuma da masu turaruka suke haɗawa, waɗansu malamai ma na haɗawa. Akwai kaloli-kaloli, akwai wadda ake ruɓa ta, ana iya ba ta lokaci ma tana ruɓi tsatsimi, dai zan ce tunda a tsimi an yi gane wannan kalma ta tsimi. Za a tsima ta tsima da ruwan turare da abubuwa wanda inda mace ta yi amfani da ita, to alhamdulillah za ta samu biyan bukata ɓangaren ta da mai gida. Shi yasa ai mafi akasari ma suke cewa wannan shigidai bai kamata mace ta yi amfani da ita ba in ba tana da aure ba. Kin ga akwai illoli da yawa da take da haɗarurruka ma ga wacce macen da ba ta da aure ta yi amfani da ita. Akwai ta sosai. Kaloli-kaloli wadda ba ta da komi, ita kuma wadda ba a saɗa ta da komi ba, ita ana yanta don kwalliya ce. Akwai wata kuma ana yanta ne don jan hankali, wani namiji yana shawon ya ga mace da shigida. In ce miki ba yanzu ba ma ga namun zamanin, tun ga lokacin da mutanen mu na da suna amfani da shigida, suna yin shi domin kwalliya, kuma ana sa ma yaro da shi. Amma a yanzu shigida an ba ta wani launi na daban, launi irin haka na mace da ta san kanta, ko mace da take jin kanta, ko mace da ake kira da suna gabdu ko zanturu mai jin kanta dai, wadda ta san kanta. To ya kamata a ce tana aiki da shigida saboda jayo hankalin mijinta, sannan na kimanta kan kanta ma, musamman irin mazan yanzu da suke son kula da tarbiyya. Take amfani da shigida gaskiya ba ɗaya take da wadda ba ta amfani da shigida.
0: Shigida dai na sasanta ma'aurata kuma yana ba mace muhimmanci sosai, a cewar Ummul Khair, ɗaya daga cikin matan da suke amfani da shi sosai.
3: Kuma yanda aka ce yana yin attiren ɗin maza, wallahi haka nan ne. To ke gani yanzu alal misali ni gaskiya ina da shigida kuma ina sa shigida, amma sa shigida na kaman yana da ka'ida ne. Idan mai gida baya nan ina cirewa in aje, saboda shi ne nake sawa. Amma in yana nan zan ɗauko in sa, saboda da bakin shi ma ya ce mun kin ga ina ganki da jigida ina jin daɗi. To ke gani ai ko ba a ce ba, ke gani ai ya riga ya faɗi da bakin shi. Don akwai ma wa'inda ma nake gani ma suna faɗa da matansu saboda ba su sa jigida. Kuma wallahi yana yin attire ɗin namiji sosai. Ke wallahi ko haɗa ma kuka yi, in ka sa jigida wata jigidar ba tana abin ganga, tana sasantawa. Tana sasanta saboda kukan nan na ta cakwai cikwai. Sai ki ga mai gida ya sauka miki mukwai, sai ki juya shi kamar waina ga tanda. Akwai na lendi, akwai na madi, akwai na makredi, akwai na jedi, akwai na vandredi wanda take sawa, akwai na samedi, akwai na dimashi, akwai kuma na haɗa da miji, akwai na sasantawa. Wallahi ke gani ko da haka jigida tana da muhimmanci sosai, musamman ma ga ma'aurata, musamman ma ga mata aure. Kuma duk diya mace in ta kai diya mace ya kamata a ce tana da jigida, don ko shi ƙara cire yana ƙara ma mace muhimmanci, yana kuma ƙara mata daraja gaban mai gidanta, kuma yana attiring attention ɗin mai gida. Amma dai mata su kiyaye da sa mai kuka, idan mai gida baya da muradi sai a sa mara kuka, amma akwai muradi sai a sa mai kuka.
0: To bari mu waiwayi ɓangaren maza don jin ra'ayinsu, inda Abdulaziz da kuma Umar suka yi ƙarin bayani da cewa
4: Ramatu shigida kwalliyar gargajiya ce wanda har yau yana dukan hankulan mazaje. Ko da yace kwalliya ce ta boye, amma sai in ce miki yau yawanci mu mazaje, yawanci in kin dauka akan kashi 100 kashi 99.9 duk suna son jigida. Domin ni a nawa gani jigida yana sa yana ƙara danƙon soyayya na ɗaya kenan. Jigida wannan duk macen da ke kwalliya da ita, a musamman cikin birane, ake ganin kamar mace ce wadda tana da tsafta, domin macen da har ba ta da tsafta ba ta saka jigida. Kuma haka nan ne in kin ta yi ƙauye ma, yau a cikin ƙauyukanmu macen da take jin kanta dole sai an yi da jigida. Kuma baki wani misali, a lokutan baya kike ganin mata suke kwalliya da shi ko da yake a ɓoye ne, amma yau zamani ya kawo wanda akwai matan da har saman kaya an yi wanka an sha kwalliya sai ke ga an ɗora saman kaya, yawanci yana jan hankulan mazaje. Ke barin takaita miki jigida wannan dan namijin da kake ji kukan jigida ko a cikin ɗakin ka ne sai hankalinka ya tashi, kenan yana sa mace ta mallake mijinta. Kuma a gaskiya ni a karan kaina nake ganin duk macen da ba ta sa jigida to da saura ba ta waye ba, duk macen da ba ta alaka da jigida a cikin kulliyar da take nake ganin kaman da saura.
5: Wannan jigidan to lalle tabbat shina birge ni sosai, saboda duk abin da zai sa mataka ta birge ka kaga shawarta, to ya kamata a ce ka taimaka ko ita ba ta sai ba kai ka sai mata. Idan ni yanzu haka waɗannan zigidan in na gane su a kasuwa waɗanda sun birge ni na ƙwarai ne waɗanda ake yayi, to ko ba ta sai ba ni ina soyo su in kawo mata domin ta sa. Wannan ba matsala ba ne, duk abin da mutum matar shi na kwalliya wanda zai gyara ta za ka ganinta ta baka shawa ko ƴan kunne ko sarƙa ko hijabi, duk da abin da dankanci kwalliya lalle ni ina gani ko bata sai ba ni ina saurara in bata.
0: To sai dai a ra'ayin mamman Rabiu, mace ta kasance dai mai mutunta mijinta yakin ne jigida ta biyo baya.
6: A wani guri wannan jigida da kike faɗi ba a santa ba, a wani guri kuma akwai ta. To ni dai ra'ayina da zan bada akan wannan tambaya, mace ta zamanto mai mutunta mijinta, mutunta miji duk yayi komi wasu abubuwa wanda zai bada zaman lahiya, kuma sauran wasu abubuwa duka daga baya suke zawa insha Allah. Amma wannan mutuntawa shine nake ganin yayi komi da mace za ta yiwa miji ai zaman lahiya.
7: Jamus sai Jamus, Jamus sai Jamus, Jamus ai sai Jamus, Jamus ƴaƴan Jamus abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu.
0: To da fatan dai shirin ya kayatar da mai sauraro, da fatan kuma mata za su ci gaba da mutunta mazajen su tare da saka shigida don jan hankalin su. Sunana Ramatu Isa Wanke, daga nan sashen Hausa na DW. Sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka.

0: DW labarun duniya.
1: Rahotanni daga jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya na cewa jami'an tsaro sun halaka fiye da 'yan bindiga 300 a wasu har-haren da suka kaddamar, ciki har da wani fitaccen jagoran 'yan bindiga Sani Kacalla Yalo. Mai baiwa gwamnan jihar Zamfara shawara kan harkokin tsaro Ahmad Danmanga shi ne tabbatar da hakan a yayin tattaunawa da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba. Kafafen yada labarai na Iran sun ce wani jami'in rundunar sojojin ruwan kasar ya mutu sakamakon har-haren da Amurka ta kai a cikin dare har zuwa wayewar garin yau Lahadi. Kamfanonin dallancin labarai na Mahir da Tasnim sun rawaito cewa Laftanar Hamid Reza ya rasa ransa a harin da Amurka ta kaddamar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da kwarya-kwaryar garan bawul a zauren majalisar ministoci, ciki har da sauya firayim ministar kasar Yulia Sviladenko. Ministar Shari'a ta Afrika ta Kudu Umamakolo Kubayi ta sanar da cewa za a mika mutumin nan da ake zargi da kashe matarsa da 'ya'yansa biyu ga hukumomin Burtaniya domin ya fuskanci shari'a a can. An dai kama mutumin mai shekaru 45 ɗan Burtaniya mai tsatso da Zimbabwe a birnin Johannesburg sakamakon sumaman da kawancan jami'an tsaro suka yi, ciki har da na ƙasa da ƙasa wato Interpol. Masu gabatar da kara a Burtaniya sun ce ana zargin mutumin da halaka matarsa da 'ya'yansa 'yan mata biyu masu shekaru 15 da kuma 5 a gidansu da ke Bedfordshire a arewacin birnin London kafin daga bisani ya cika wandonsa da iska zuwa ƙasar Afrika ta Kudu. To ƙarshen shirin baki da ke nan a madadin editor da ta tsara shirin Latifa Mustapha Ja'afar. Sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirinmu na dare na karfe 7 agogon Najeriya da Niger karfe 6 agogon Ghana. Muna wabo muku da shirye-shirye ne daga nan sashin Hausa na Deutsche Welle wato DW kenan dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin na yanzu muna tafa da shirye-shirye waɗanda suka hada da ra'ayin malamai da amsoshin takardunku sai kuma wasiƙunku. To amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Rundunar sojojin Amurka ta ce mashigin tekun Hormuz a buɗe yake kuma zirga-zirgar jiragen ruwa na tafiya daidai, amma Iran ta ce ta rufe shi. Shugaban gwamnatin Iraki Ali al-Saidi zai fara wata ziyara aiki a gobe Litinin zuwa Amurka don ganawa da Donald Trump. Hukumomi a Bangladesh sun ce ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa da ruwan sama sun kashe akalla mutane 50 tare da raba dubbai da muhallinsu a kudu maso gabashin ƙasar. Rundunar sojin Amurka ta ce mashigin tekun Hormuz a buɗe yake kuma zirga-zirgar jiragen ruwa na tafiya daidai wa daida. Hakan na zuwa ne duk da sanarwar da Iran ta bayar na rufe wannan hanyar ruwa mai mahimmanci bayan sake barewar yaki tsakanin ta da Amurka. Babban kwamandan sojin Amurka na CENTCOM a kan shafinsa na X ya ce mashigin Hormuz yana buɗe ga duk jiragen ruwa da ke son yin tafiya bisa doka ta wannan hanyar ruwa ta duniya baki ɗaya. Ya ce Iran ba ta da iko da mashigin na Hormuz. Shugaban gwamnatin Iraki Ali al-Saidi zai fara wata ziyara aiki a gobe Litinin zuwa Amurka don ganawa da shugaban na Amurka Donald Trump. Wannan ziyara ita ce ta farko a ƙasashen waje tun bayan hawansa kan Kargil mulki da zai kai. Tattaunawa tsakanin shugabannin biyu za ta mayar da hankali ne kan ƙarfafa dangantakar tattalin arziki da saka hannun jari musamman a fannin mai da makamashi. Ali al-Saidi ya hukum mulki a watan Afrilu da amincewar shugaban Amurka, yayin da Amurka ta matsawa Baghdad lamba ta kwance damarar makamai ga ƙungiyoyi masu goyon bayan Iran waɗanda ake zargi da kai harare a kan sansanonin sojin Amurka a Iraki. Labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya na cewar jami'an tsaro sun hallaka fiye da 'yan bindiga 300 a wasu hare-haren da suka kai, ciki har da wani fitaccen jagoran 'yan bindigan Sani Kachalla Yalo. A hali yanzu dai al'ummar yankin na ci gaba da bayyana farin cikinsu kan wannan nasara da kawancan jami'an tsaron suka samu wajen murƙushe ɓata garin, inda suke fatan hakan zai taimaka wajen rage matsalar rashin tsaro da ta daɗe tana addabar yankunan jihar har ma da makwabciyarta wato jihar Katsina. Hukumomi a Bangladesh sun ce ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa da ruwan sama sun kashe akalla mutane 50 tare da raba dubbai da muhallinsu a kudu maso gabashin ƙasar. Kimanin mutane 35,000 ne suka sami mafaka a cibiyoyin da gwamnatin ke kula da su. A makon da ya gabata ruwan sama mai ƙarfi ya haifar da zaftarewar ƙasa a sansanin 'yan gudun hijira na Rohingyas da ke a yankin Coast Bazar, inda aƙalla mutane guda 15 suka mutu. To labaran duniya kenan, annan daga nan sashin Hausa na DW. Yanzu kuma sai shirye-shiryen da muke tafa da su ɗaya bayan ɗaya, fara da shirin ra'ayin malamai.
0: DW ra'ayin malamai.
2: To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Sunana Ahmed Salisu. A yan kwanakin da suka gabata ne aka game da ibtila'i na ambaliyar ruwa a birnin Accra da ke kasar Ghana da ma sauran birane da ke kewaye. Shi menene ya haifar da wannan ambaliyar ruwa? wani irin mataki ya kamata a ce an dauka domin nan gaba a warware wannan matsala baki dayanta? Shin bangaren wadanda abin ya shafa, wani irin yunkuri hukumomi suka yi domin tallafa musu don fita daga cikin matsalar da ambaliya ta jefa su? Wadannan su ne batutuwan da zamu tattauna da su a cikin shirin ra'ayin malamai na wannan makon, wanda muka nada a nan birnin Accra a tashar Marhaba da DW ke kawance tare da ita. Domin tattaunawa kan waɗannan batutuwa na gaito Alhaji Baba Sharif, wanda mazaunin birnin Accra ne tsawon shekara da shekaru, kuma wanda ke sharhi kan al'amuran yau da kullum. Muna tare da Alhaji Aliyu Kabi na jam'iyyar adawa ta NPP, sannan kuma akwai Zulayya Yahaya wadda ambaliyar ruwan ta shafa. Kazalika mun yi yunkurin gayyato bangaren gwamnati, musamman ma dai hukumar nan ta NADMO da ke kula da iftilaya kasar, to sai dai gab da fara nada shirin suka ba mu uzuri cewa ba za su samu damar shigowa domin su yi wannan tattaunawa ba. To idan zan fara da ke Hajiya Zulayya Yahaya, ambaliyar ruwan nan ta shafe ki, kamar wani irin bayani zaki mana dangane da wannan matsala?
3: Ruwan da ya zo ran Alaraban nan ya shige mu sosai, ya wuce da kaya. Yanzu kota ya zo wurin bakin kufa na ne, ina jin tsoro yanzu, kuma nayi ban da wurin zuwa, ban san wurin da zan bi ba.
2: Saboda haka idan na fahimce ki da ambaliyar ruwan ta zo ta ci gidanki gabaki daya, ina kaman kujeru da gadaje da sauran kayan
3: sa? Komai, ina sayar kaya duka ya wuce.
2: To kaman kayan abinci da kuma wurin zama fa?
3: Komai duka ya wuce, na sayar ruwa kuma ya wuce.
2: To bari in je ga Alhaji Baba Sharif, mazaunin birnin Accra ne shekara da shekaru. Me yasa duka tsawon wannan lokacin ake ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa a birnin na Accra?
4: To abin da ke kawo wannan abin da hukuma ko gwamnati suka ce ba su sani ba, ba su yi ma al'umma adalci ba. Domin ka dubi yadda Accra yake, wato teku ne da kuma tuddani, wato kamar abin da Bature ke cewa it's a flat city.
2: Haka, wato kamar birnin a cikin kwari yake.
4: Kwari. To in an yi ruwa a wannan tuddanin suna gangarowa ne. Akwai Sakumono, inda ruwan ta wannan bangare gabashin Accra kenan yake shiga cikin teku. Akwai abin da ake cewa Ramsar site, wato sun ce wuri ne da yake kamar fadama ne haka, mai girma sosai. In ruwan ya zo, teku kan turo. In teku ya turo, sai tura ruwan. To wannan filin ruwan zai kwarara har teku ya janye, sai wangar ruwan ya samu shiga.
2: Idan muka dubi watakila birnin kaman shekaru 50, 60, 70 baya, akwai wannan tsarin da aka yi na idan an yi ruwan tun da Accra din akwari take, wannan wurin zai zo ya kasance wurin da ruwan zai je kwanciya sa. Idan lokaci ya ja ruwan ya tafiye sa, kaga ba tare da yi wa mutane tadi ba. To me sauya a tsawon waɗannan shekaru da har ruwan bai iya tafiya ake samu?
4: Yanzu haka ga irin waɗannan muna da su uku ne. Akwai Sakumono, akwai Kwale, sana akwai Waija, tungan malam da tungan kada. Fili ne babban fili, ta yanzu duk an gina gidaje wurin.
2: Da aka yi waɗannan gine-gine, shin ba a fidda magudanar ruwa yadda wannan ruwan idan ya zo wataƙila zai gangare tafi teku ya sake koma ba tare da
4: abin da ke akwai ne? A dokance bai kamata kowa ya gine a wurin ba. To amma da 'yan siyasa da sarakunan gargajiya su ne suke da filaye, sayarwa suke.
2: Wani zai ce zargi ne kake yi?
4: Ba zargi ba ne, abin da ke nan ne karara. Gashi yanzu shugaban kasa ce sojoji su je su rurrusa wannan gidaje, domin ruwa fa kowa ya san da ruwa yake. In ka tsare ruwa, ya nemi hanya, ba a iya tsare ruwa.
2: Saraka, na fahimce ka wannan shine ya haifar da wannan matsala ta ambaliya?
4: Shine.
2: To zan so da mu je ta bangaren gwamnati, mun gayyaci mutum guda daga hukumar da ke kula da iftila'i ta kasar ta Ghana. To amma kuma daga bisani gab da lokacin na da wannan shirin ba mu samu zuwan wannan jami'i ba saboda wasu dalilai da ya bayar. To amma muna tare da Alhaji Aliyu Kabi, wanda dan jam'iyyar NPP ne da ke adawa. Idan ka ɗauki wannan matsala ta ambaliyar ruwa, ka ɗora ta a kan mizani irin naku na waɗanda ke ɓangaren gwamnati, kamar wani abu ne gwamnati ya kamata a ce da ta yi wanda da yanzu ba mu kawo wannan matsala ba?
5: Sakaci ne da ganganci na ɓangare kamar hudu. Akwai ɓangaren local government, suke da doka na duban ungwannai akwai bangare na sarakai suke da kasan so dewa nasu ne akwai bangare na hukuma gwamnati da kanta akwai bangare na ƴan ƙasa da kansa wasu wasun mu dake zama wuri ababa hudun ga su ne suka ci munoto a ƙwarya muke zaro har ila yau inda su duka sun gama kai za su yi aiki kai tsaye kamar inda Allah bai faɗi kamar akwai doka ana bin kan doka ba za a ba wani hanya yi wannan abu kaga akwai gota anyi babba da karami akwai wuri da aka in yazo ya iya je ya shiga wurin kamar kada ka faɗi kamar ransom ne ya saura wurin kafin wani lokaci yanzu haka an yi wani kaman guda uku ne daga bisan nan can kan dutse a guri zuwa da nado ya yi uku wurin yana karɓanta saboda duka ta'addabe mu ta kamu na damuwa ita ma tana nan to amma abin da ke shi ne gwamnati ya sa siyasa ciki a dewa ina bukatun gwamnatin da suka shuɗe duka da MPP da NDC wanga ma ya fara tun kwamin gurma ne abin da aka ce kan mu yi shi muke yi abin da aka ce ka kore wurin hanya kai ya kama ka damuwa shi muke ajewa hanya saboda ba mu aiki da doka to mun sa kuma siyasa da yawa a ciki to abin da zaka ga adawa su da suna magana wannan 2024 election da aka da ya shuɗe a baya yana cikin Trump card din da ita gwamnatin yau mai kan ragama ta dauki ta yi campaign da ita ta ce mashi tsofin shugaba da Nado bai iya komba yayi sakaci yayi ganganci ya bari ruwa na daba ɗan kasan shi to yau shi ka tambaya inji Bature what has changed yo da Nado ba shi na sakaci ne da ganganci ne da karfin kai ne rashin kula ne na John Mahama
2: Alhaji Ali ka da kai magana cewar akwai sakaci na gwamnati akwai na al'umma akwai na sarakai
5: akwai na kuma local government
2: akwai kuma na kananan hukumomi waɗanda su suka fukusa da jama'a to kai dan bangaren adawa ne mafi akasari kuma a yanayi na siyasa kamar yadda ake da shi a kasar Ghana ƴan adawa suke yi wa gwamnatin matsin lamba su yi abin da ya kamata a ce sun yi kaman baka ganin cewar kuma akwai sakacin ku bukuwa gwamnati matsin lamba ba
5: eh ai ka san wai ramo gayya tafi gayya safi haka ne siyasa ake kai ma in ka ne in ka ga inda yake ka taba zaka samu eh mafaka shi ka taba kafin ka kawo shawara haka ake kabar ya san kamar abin da fadi a baya can nan ba gaskiya bane ga ta ta same shi har ma tafi wannan 2015 ta faru shi wannan shugaban kasa shi ke kai ita babba da take mata ta'addabi mutane da mutuwa da irin kaman wannan
2: ina fahince ka kun ki magana ne kun zuba mu idanu a fara yin ambaliyar siga akwai matsalar kafin akai ga wannan
5: ba su abin da suke fata da muka fadi wai mu ba mu da iko ma mu yi magana a lokacin mu haka akai haka suka fada ka dauko magana a kai ma can baya haka kai sakaci to ka zo ka fada magana kuma aji ba su su ji mu sun ce su gwadaye ne sun fi kowa iyawa a ba su ragama yau ga fili ga na doki
2: to amma kuma kuna da karfin iko a majalisa tunda kuna da ƴan majalisu bu ku yi wani yunkuri a majalisa domin ganin cewar kun matsa lamba ga ita gwamnatin ta yi abin da ya dace ba tunda ba wai ƴan jam'iyya mai mulki kadai suke mulka ba
5: ƴan kasa ne mun yunkuri
2: saboda mun yunkuri kuka
5: mun aje takarda kamar a jawo mu na shi ministan works and housing
2: wato ministan
5: ayyuka da gidaje a jawo shi ya zo mun bayani kuma a kira director Nadmo
2: hukuma da ke kula da
5: iftila'i shi kuma yazo ya muna barayi me yasa a kira kuma meteorological wani wani suka
2: ba
5: masu kula da yanayi da take su ma azu su fadi nan gaba kuma me zai faru ya so saboda mu duka mu iya mu duki mataki mai kyau
2: to me sauraro zai so ya sani waɗannan mutane ko kuma jami'an gwamnati ko bukaci a kirawo an kirawo sun idan an kirawo sun yi bayani in sun yi bayani kuma me suka ce
5: in ka aje paper akwai yanda ake kai da ita speaker kake ba speaker shi ya ba abin ya collection push ya kamata majority leader gwamnati Marinjayi a parliament shi ma ya sani kuna a zauna a yi shawara sai a nemi takardar ya tafi asusun da ya kamata ya tafi kaman na works and housing kuna shi a fixed date kaman kai ana neman ka rana kaza
2: na'am
5: to haka ake so shi ya take some time 1 week ko ni bi and we want to is depending on the agent amma kana ga kaman within week sun yi saboda yayi very important an agent
2: nan da ɗan kwanaki wata kila kuna sa ran su waɗannan jami'a za su zo su
5: mun sabo this week ma a kawo su
2: haka
5: eh saboda a samu shawara a iya a cimma buri
2: to bari zan sake dawowa gare ka Alhaji Ali Kabi Zalaya ha idan na dawo gare ki da yake kun fuskanci wannan matsalar gidanki na ɗaya daga cikin gidajen da wannan ambaliya ta shafa kuma kin rasa kusan komai kamar ya zuwa yanzu gwamnati ta yi miki wani taimako idan ta miki taimakon kamar me da me aka bani
3: a'a ba bani komai ba
2: to kamar ya kuke rayuwa tunda komai naku ya salwanta
3: to muna nan ana ba mu kobo kuma muna cin abinci
2: kamar ɗan uwa ne kenan da abokan arziki da makota ke talaba
3: muku
2: to mu dubi yaranku ga misali na san wata kila kuna da yara da jikoki shin ya kuke rayuwa yanzu a ina kuke zaune
3: to in kaman dire ya yaka she mu shiga akwai wani kusa da mu akwai wani masallaci kusa da mu dire yayi she mu shiga wurin don dakinan nan biyu ne she gudan ya fadi gudan nan yanzu shi ya shiga cikin gota don shi yana da ban suru ba mu yiya muna kona cikin don shi muna kona cikin masallaci indire yayi aka shi mu kona masallaci ingire ya waye shi mu koma cikin gida
2: to amma yanda kika ambata yanda gidan ya lalace guda ya ruguje guda kuma yayi kasa da ranar shi kuke zuwa ku zauna ba ku tsoron watakila tunda yanzu rana ake watakila kasar za ta iya bude ya sake rubuta ba ku tsoron watakila ginin ya rufo muku
3: to wurin da za mu zaman nan ne babu shi yasa muke yin shi haka dare yace mu samu wurin da zamu kona in kaman da rana kashe muna wurin
2: to yanzu yanzu ba ku mika bukatar karamar hukuma ba kaman local government ku ce ga halin da kuke ciki a taimaka muku ko kuma su a nasu bangaren ba su zo sun duba ko misali a turo wani jami'in gwamnati ya zo yankin ku ga abin da kuke ciki
3: ba yi ku ba mu san yanda zamu yi ba shi ya kawo mu nan
2: to amma kin ce ba iko akwai gwamnati a Ghana da akai ambaliyar nan a yankin ku wani jami'in gwamnati bai zo ya duba ko bai duba halin da kuke ciki ba ku taimako
3: ba wanda ya zo wurin
2: to bari koma gare ka Alhaji Baba Sharif mafi akasari a irin wannan yanayi idan an samu ambaliyar ruwa hukumomi na yin taimako na wataƙila za ka ga an bada kwanan rufi an bada abinci da magunguna an keɓe wani wuri kuma da za a ajiye mutanen saboda inda gidajensu sun lalace akwai hatsarin zama kamar a ita wannan ambaliya da aka yi an fi da irin wannan tsari
4: to abin da muka ji ne dai akwai wani unguwa da ake ce Mashama wurin Turaku an ce an samu wani wuri hakan ga da aka ajiye su wanda nan abin ya cika da su za su iya zuwa wurin amma labarin da na samu zuwa shekaran jiya kenan ba wanda ya tafi akwai wani wuri kuma wasu an fusu masu irin cece-cece hakan ga
2: haka
4: su ma sukan bude wurin su cikin unguwa aje a kwanta sanan rannan kuma shi shugaban kasa ya ce ba ministan kudi a bada kudi na gaggawa na miliyan 350 to mun samu labari yanzu hakan ga an sai kaya kamar irin dan mattress haka
2: da kayan katifu
4: kenan da kuma kayan abinci ana zuwa da shi wanda kila su inda suke abin bai kawo sanan ɗan majalisa kuma wa'anda yake ungwannin su abu haka su kuma suna taimaka duk ɗan majalisa bangarorin duka
2: saboda ka daga bayanin da kai idan na fahimce ka hukuma ta yi nata amma kai a tunaninka kamar ya gaza sanan kuma akwai ƴan siyasa ɗaiɗaiku da suka yi wannan taimako to dama haka tsarin yake a kasar Ghana ko kuma a wannan karan ne ba fuskanci abin da karfi yanda ya kamata a ce an fuskanta ba duba da irin yawan mutanen da ambaliyar ta shafa
4: eh kaga shekara 2015 irin abu haka ya afko amma waje ɗaya ne ba ungwani da yawa haka nan bane amma irin wannan ni ban taba ganin shi ba
2: wato ba taba samun ibtila'i kamar wannan
4: cikin rayuwa na ni ban taba ganin irin wannan ba domin ai ruwa ne da inda nake da karfe 3 da asuba da aka soma ruwa har gari ya waye inda muke ba mu iya mu fito ba tun ga malam ba ka iya fita
2: saboda yawan ruwa
4: saboda yawan inda zaka fito cikin unguwan ka shiga babban titi babu kuma yawan ka je ka ga irin bannan da ruwan yayi daga wurin ma ba sai an gaya maka ba to haka nan ga nan ga kusa da mu nan ga Alaju sa'an nan ka je a Shama gashi nan ungwanni da dama to kuma sai in ce wata kila ba a zaci irin abu haka zai afku ba balle a yi ma abin tanadi su Nadmo akwai kayan da suke tarawa to amma wannan yanda abin ya fadada ya fi karfi abin da suke
2: wato dambu ne yayi yawa baya jimmai
4: bai jimmai
2: To bari zan sake dawo gare ka Alhaji Baba Sharif. Alhaji Aliyu Kabi, ku yan bangaren adawa kun ji irin kokarin da gwamnati ta yi musamman wata bangaren hukumar Nadmo da ke kula da Iftila'i. Kamar ku a naku bangaren daidai kun yan siyasa na bangaren adawa, kamar wani irin tallafi kuka yi wa mutane tunda kun ce siyasan nan dan al'umma kuke yi?
6: Kaga baya a fitar da siyasa ciki, saboda ana zuwa a yi zaɓe ne a cire gwamnati saboda ya iya ya magance matsala na ƙasa. Saboda shi idan kana kan ragama wata abu ta faru haka, dole ne ka ɗauki responsibility, because one of the abin da ka ababan da ka faɗa ne cewa ka iya kai kaza, ka iya ka including ka solve problem and flooding din nan.
2: Akwai
6: wata labari ta fito majiya kuma na tabbas Ghana Today, wai cewa akwai kuɗin da aka ba na last year na a nemi a yi aiki na cire dauɗa daɗi shara cikin gota a yi gyare-gyare inda bai kamata aje wani kaya ba, aje a cire shi a samu compensation a yi duka, wannan nan hannun finance bai sa bai release ba da maganan ga yafito yafito.
2: Akwai kuɗi da aka
6: akwai kuɗi a sosu
2: for this, a yashe su amma kuma ba a fitar da kuɗi.
6: Kuma uwa uwa an gaya maka sakaci ne na government, ai da yazo da ya san kaman gaskiya wannan abu tana damun mu, da yake yana da wani idea ya set up task force. Chairman ne second deputy chief of staff Stanley Dubi.
2: Ban tare numfashin ka ba Alhaji Aliyu Kabi, batun kuɗin da kake cewa tun shekarar da ta gabata an ware bai amfani da su ba, wani zai ce dan kai dan adawa ne shi sa ka ambata hakan, kila bangaren gwamnatin za su ce a wannan kuɗi an riga an fitar da su an yi amfani
6: da su. Me check Ghana Ghana Today last week ne maganan da tun da ruwan ne ya suna suna ta kawawa ko yaya, so she is up to the finance minister ya so ya ce ba gaskiya bane kuma ya kawo evidence.
2: To dai ce kuna da ƴan majalisa kai dan adawa ne tunda kuɗin nan an riga an fitar da su na ƙasa ne ba na jam'iyya mai mulki ba, kamar watakila wani mataki za ku ɗauka domin ganin cewa lalle waɗannan kuɗin an fitar da su an yi aikin, kuma wanda ya kamata ya yi aikin ba tun yau ba, wani hukunci kuke son ganin an
6: ɗauka? Kasan muna tare dai, muna tare kunnin kowa na ƙasa, muna gaya musu kullum a majalisar da kuke cewa kaman kan da suke ji haka muke ji labarin su. Asusu na gwamnati da yawa ministries ba su aiki, kuɗi duka ya saurari guda in the name of as of this inflation aso din shi kawar, that's all abin da ke ciki kenan. Ya janye kuɗi cikin gari duka, ya rike yana biyan interest yana ba other banks, saboda kasu saki kuɗi su barance ai aiki a samu kuɗi shiga hannun mutane ana sese haya su hau bisa. To wannan ka san dangerous da IMF da World Bank sun bashi warning ba ya sustain, eh shi ne aje kuɗi wurin aka budget aka ba ministries ba a ba shi aje, kuma ana siyasa gida da ita don ana duba in kai kana support wanda zai zo ya mai majon Muhammad kuna baka release
2: in kai, amma wannan wani zai ce siyasa kake
6: ba zarge bane, abin da yake tana faruwa ne ai mu duka muna kasar.
2: Kana da shaida?
6: Shaida ne ba wani shaida ne,
2: idan da misali da shaida kwaya daya ne sauraro zai fi gamsuwa in ka ba shaida.
6: Gabriel Sofa Greek ya fito
2: ma'aikatar gona,
6: eh
2: haka
6: ma ya fito
2: me faru
6: karara wai ba ba shi kudi ba, manoma na wahala,
2: shi ministan da kansa ne ambata,
6: shi ministan ya ambata deputy sai support ya zo musu gaddama cikin gida ce ce kuce, saboda shi ba wai muna faɗa ka haka bane karara, akwai tabbashi akwai kuma ministry of education har radisu shi ma haka na akwai ce ce kuce an riga kudi an bari an bari in the name of what as of due inflation, saboda dan gane ji dadi.
2: To amma kuma an ce ana kokarin dakile hawa farashi ai dan amfanin ku ne ku ɗan kasar Ghana,
6: bari ga magura in economic terms masu ilimi na wannan ilimi sun gaba da
2: kowa inda
6: ka ce inda ka ce ka challenge wannan, to kamar yanda muke ga kamar yanda muke ne ƙarya kenan, ka tai kasuwa ka sai kaya ka sai abinci ina tsada, to menene ake kara kuɗi ruwa?
2: Alhaji Bawo Sharif na san ya ƙara haske akan wannan a gurguzu da yake ba mu da lokaci. Alhaji Bawo Sharif
6: shi middleman ne yau,
4: abin da ke akwai ne kamar yanda shi dan wa Alhaji Kabe ya faɗa, gaskiya na akwai kuɗi, kuma kuɗin da yake faɗa ba kuɗi ne na ƙasa ba, na bankin duniya ne, kuma tun lokacin su da mulki aka kawo wannan kuɗin.
2: Kana son ka ce matsalar tun suna nan ne ma ba
4: kuɗin da lokacin da kuɗin ya zo,
2: kuɗin ko kuma matsalar
4: kuɗin bankin duniya ta bada wannan kuɗin kamar dola miliyan 300 da kai ne
2: haka,
4: aka ce ayi wannan gyare-gyare inda kamar manyan gotoci da yake an zuba shara an yi kaza
2: a yashe su gaba,
4: a yashe su duka baki ga san inda babu kuma ai kamar nan ga kwamin kurma sai kira
2: a sake yin sabu,
4: a sake yin sabu ko a fadada su
2: haka.
4: To abin da ya abku ne wannan kuɗin sai aka dauki wa za a yi training consultancies kaya ne ko
2: horar da ma'aikata
4: horar da ma'aikata da aka kwararru da menene masu ba da shawara da menene da menene da aka hada wurin miliyan dola 21
2: daga cikin waccan 300
4: da wani da 50
2: eh haka
4: akai wannan aiki amma ainihin abinda aikin da ya kamata a yi
2: na'am
4: a kasa
2: ba yi shi ba
4: ba yi shi ba gaskiyar magana
2: to Alhaji Ali ka bi kaji abin da ya ambata kudin nan tun lokacin gwamnatin ku aka fadda su domin a yashe magudanar wani a fadada su amma ba yaba me zaka ce gaba
3: da ce an ci wai
2: ai ba ni ba ban ce an ci
3: shi da nake nan na ji ka tana nan wai suna do subdue inflation I'm telling you the fact
2: to ai
3: sun kin aiki dan kasa ya samu problem ambaliya ta addabe shi yaso a ce wai inflation na da kyau
2: to amma
3: so ne da mai su kenan
2: to lokacin da ku NPP kuke mulki aka samu
3: ga ta tsohuwa ba ta da wurin kwana ba ta da abinci mai kula ba John Muhammad NDC wai dai ka a ce dai inflation da bisa
2: an ce lokacin
3: da kuke mulki
2: 350
3: aka ba shi kenan
2: miliyan 350 na dala kuka kashi 20 da wani abojin horar da ma'aikata ba kai ga yin aikin ba wani zai ce ai laifin ku ne me yasa tun kuna gwamnati ba ku yi ba
3: kace ka da shi aka yi wannan reservoir na uku da na ce maka kan dutse da ke zuwa matattarar ruwa
2: to amma kuma duk da haka
3: anyi kuma an ba contractors suna site naji ma an revo guda an karbi na guda na ga minister ya faɗa ne wai shi ya karbi na guda wai ya kore shi saboda
2: an kore dan kwangilar
3: dan kwangilar an kore amma mun ka ba shi amma an kore shi wai yana da dare ka aiki
2: to amma
3: so shi mun bayar ko mun wakanar
2: miliyan 350 magudanar ruwa ɗaya ne zuka an
3: bata uku ne ce
2: guda uku ka ce kuma an kammala gaba
3: da kuma training da abubuwa da kafa mai fadin nan duka kuma dole ne
2: ba ka aiki
3: da waɗanda basu kware ba dole ne a samu expert za su yi aiki kaga wannan da aka yi shi an yi shi kaman kowa ya shiga ciki ne ni lokaci ina assembly as a sunan shi ne government appointee so su garid na Greater Accra flood resilience menene ne da ke kira shi
2: akwai kuma da ke kula da
3: ambaliya yes the world bank ba da kudi ba ya zo ba kasa bane haka ma ba akwai asusu da suka karbi
2: haka
3: suna nan suke aiki suna zuwa kode wuce su su gamu da yan kasuwa inda kuke da damuwa su zo su zauna gidan da za a taba shi da hanya compensation su zo akwai biyu da aka biya su da sani suka ce mai su an biya su ba to su sun tashi wuri sun ba da hanya amma contract ban ga zuwa da komai ba
2: saboda lokaci Alhaji Ali Kabi aikin da kuka yi da waɗannan kuɗin dala miliyan 350 ka iya cewa ka gamsu
3: ba a kashe kuɗin ba ina ga yana cikin account yanzu haka
2: iya abinda
3: da ya kamata su continue
2: iya abinda kuka
3: wai na subdue inflation da shi bai kashewa a aiki
2: to amma wani zai ce menene darin gamin ambaliyar ruwa da ake da hawa farashi da gwamnati ke kokarin kashewa
3: ka ba da kuɗi a aiki a ce ce tsohuwa ka ba wannan da ke saboda kawar ka ba da kuɗi kawar a aiki contractor ya sa zafi ya te site aiki amma an ba kuɗi ka rike ka ce in ka sa kuɗi ya zo cikin gari an yi sai sun kaya sun haure saboda shi tsohuwa ta kwana cikin masallaci da tsoho ya kwana cikin masallaci yara ka su te makaranta yunwa ya ji su ka san ka ka damuwa ba kai adalci ba kuma muna kira da babban murya wannan minister na works and housing da shi da na
2: duna renta da hukumar kula da
3: su zo a gaggauce ya so mu san ina aka dosa
2: tabadala Alhaji Ali Kabi zalaya ha a gurgurje barin dawo da ke tunda an riga an samu wannan matsala kamar me da me kuke so gwamnati ta yi muku domin ku fita daga halin da kuke ciki
3: ni wurin kwana nake so wurin kwana
2: wurin da za ku je ku zauna ku kwana da iyalin ku ba tare da kun fuskanci matsala ba to amma da yake kuna da jikoki kuna da makota da sauran yara ya batun karatun su kuma ba me kuke so gwamnati ta yi muku ta wannan bangaren
3: wurin ko nan nin ne fesa in muka samu wurin dole komai yayi daidai sun je makaranta sun je su yi abin ga amma ba wurin ko nan nan ya za mu yi shi dai wurin ko na ne fesa in muka samu wurin ko na to wanga duka su ci ne
2: to gurin dawo gare ka Alhaji Ali Kabi irin wannan ambaliya idan ta faru akwai matakai da za a dauka kare kamar kai a matsayin ka na bangaren adawa idan zaka ba gwamnati shawara kaman mataki wani irin mataki za ta dauka domin ta warware wannan matsala yanda a shekarar da ke tafi da ma shekarun da ke gaba ba za a samu wannan ambaliyar ruwan ba
3: na why it is over in government task force da ya cire na on the flood
2: wato committee
3: na musamman isa eh na musamman da ya cire
2: kafa kan
3: tana karkashin sa it is over this because ba su da amfani shi da cikudi mu yadda zovuns in akwai taimako zai ba nadmu
2: hukumar
3: kula da su marine rescue mission department voluntary group ne su ma suna nan garin nan ya je ya nemi taimako ya ba su ya tsayar da su su taimaka muna shi minister of finance ya release kudi ya ba contractors inda ya kamata a je a yi sa'annan kuma
6: a iya take measures a bari doka ta aiki.
2: To Alhaji Baba Sharif, mun ji irin shawarwarin da Alhaji Ali Kabi ya bada game da abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a tunkari matsalar ambaliyar ruwa, a fidda siyasa, a saki kudi a aiki na magudanar ruwa da sauransu. Idan muka dubi al'umma ita kanta, wanda ita kanta tana da laifi kan wannan ambaliya, kama waɗanne irin shawarwari zaka bawa al'umma?
4: Kaga abin da za mu faɗa shi ne, mu al'umman ƙasa akwai su ababa da muke da bai dace ba nan gaban mu, nan bakin titin nan, da kaga an soma ruwa da yake gangare ne, ana fitowa da shara ne cikin gida, Allah zuba cikin gota,
2: wato cikin magudanar ruwa,
4: cikin magudanar ruwa
2: bakin titin
4: da ya tafi ne, daga nan da ya shiga albarka shikenan sai cushe ruwan ya komo baya ya shiga gidajen mutane, na ɗaya kenan. Na biyu, su kuma hukuma kamar yadda ɗanwa Alhaji Kabe ke faɗa, su ma'aikata na ƙananan hukumomi da muke da su, su ke da nauyin cewa su ga kamar duk wanda zai yi gini sai an ba shi abin da ake ce ma building permit, izini ya yi gini, kuma an san inda magudanin ruwan ga duka yake. To bai yiwuwa kana aiki ƙaramin hukuma baka san inda iyaka yake ba, sun sani komai na kan takarda, akwai map ko
2: a taswira,
4: to akwai shi, an san inda wannan rafi yake, an san inda wannan karamin, dukkan an sani, a hukunta su duk wanda zai bada izini a je a yi gini kan maguna a kama shi.
2: Muna godiya Alhaji Baba Sharif, muna godiya ga Alhaji Aliyu Kabi na jam'iyyar adawa ta NPP, muna godiya kuma ga Zulai Yahaya wadda wannan ambaliya ta shafa da ta samu sukunin shigowa domin mu yi wannan tattaunawa, a madadin su da sauran abokan aiki na sashen Hausa na DW, musamman ma dai Fauzi Dauda da ta tsara shirin, Ahmed Salisu da na gabatar, nake mana fatan kasancewa lafiya.
0: DW amsoshin takardunku.
1: Masauraro, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na amsoshin takardunku, wanda ni Abdulrahman Hassan shirya kuma zan gabatar.

0: Tambaya ta farko a cikin shirin ta zo ne daga Idrisa Muhammad Kalgeri dake a jam'urar Niger, wanda ya ce da Allah ya tambaya masa masana domin sanin yadda lamarin tsawa yake faruwa. To domin amsa wannan tambaya taka ta wayar tarho, na tattauna da masani akan sha'anin yanayi, Dr. Isa Muhammad daga Tarayyar Najeriya, ga kuma abin da yake cewa.
1: Kamar tsawa dai wani abu ne wanda muke kiran shi natural disaster, ko nace thunderstorm. Shi lightning ne da ke faruwa wanda yana da amfani, yana da amfani da kuma rashin amfani shi ga al'umma gaba daya. Wajen da suke da babban rafi ko manya-manyan ruwa da waye-waye haka, an aka samu irin an jima ana ruwa, an samu sawa, ana samun flooding, ambaliyan ruwa. Yawwa, ambaliya. Wanda shi ambaliyan nan yana iya, yana da shi ma yana da yana, akwai abin da yake mai kyau, akwai kuma wanda bai da kyau. Na farko, idan ambaliyan yayi yawa yana damun shuke-shuke na kayan gonaki da muka yi sosai.
2: Wato kamar ita tsawa tana haddasa ambaliya kenan.
1: Tana haddasa abu uku ne tsawa ya kunsa. Na farko, idan kaga tsawa to tana accompanied by strong wind, which is iska mai ƙarfi. Sai kuma wannan lightning, wannan hasken da yake fito wannan, shi ma yana cikin abinda tsawon ke zuwa da shi. To kaga, kamar yadda na fara baka labari ne akan shi, idan aka yi tsawa sosai, shi yake causing ambaliya. Saboda tsawon yana zuwa ne ya samu wayannan manya-manyan kogi da muke da shi kusa da mu haka, ya kara mai ƙarfi wajen causing ambaliya da ake samu sosai-sosai a garurukanmu da muke kusa da bakin kogi.
2: To menene kuma shi amfanin wannan tsawa?
1: Yawwa, to kaga shi amfanin tsawa, saboda tsawa natural disaster ne, abu ne wanda yake zuwa daga Ubangiji. Idan ana samun tsawa, to yana kara wa ƙasan da muke noma nutrient, wato sinadarin da idan aka yi shuke-shuke a ciki, za ka ga abubuwa na tashiwa. Ɗaya daga cikin abin da ake amfana kenan idan aka yi tsawon.
2: Kuma a kimiyance, ya wannan tsawa take faruwa, menene ke gamuwa ya haddasa wannan tsawa, duk da ma cewa mun san iko ne dai na Ubangiji?
1: Shi tsawa daga abin nan ne, kamar yadda ka faɗa ne, daga Ubangiji yake, amma cumulation ne na abubuwa da yawa. Abinda da yake faruwa shi ne, duk kaga shi tsawa ana samun shi ne a lokacin ruwa, damina kenan. To akwai debris na cloud, na cloudy weather, na precipitation, na humidity, cumulation ne na
2: kamar abubuwa ne suka tattaru na yanayi suke haddasa shi.
1: Yawwa, shi ne. Kuma shi tsawon, idan ana yin tsawa, lokacin da kaga ana yin tsawa, ana ruwa ne wanda ya yi yawa sosai a sama. Shi tsawon yana ba wa ruwa ne dama don ya sauko sosai-sosai, da kuma direction na ruwa.
2: Wannan hasken da ke fafas yake watsuwa, a shi ko menene wannan?
1: Hasken da ke watsuwa, gaskiya scientifically shi daga Ubangiji ne sosai. Don a research da ɗan Adam ya yi, ka ga tsawon abu ne wanda ba a iya, speed ɗin shi yana zai iya faruwa kamar kilomita 100, aka yi tsawa anan za ka ga zai iya affecting building da gidaje da dabbobi da waye, kuma ba ka gani yadda daga saman sararin samaniya kawai yake sauka, kuma irin ya shafe, yana iya shafin gidaje, ya shafi mutum, ya shafi dabbobi, ya causing a lot of havoc and disaster to infrastructure. Ka ga yanzu shi hasken nan da kake gani, akwai wasu abubuwan da ake samu a can kasashen waje, nahiyar kasan waje, haka za ka ga idan hasken ya samu daji, yana iya sa ma dajin ya kama da wuta.
2: To an samu ci gaba yanzu zamani akwai wata na'ura da ake sawa ta maganin ita wannan tsawa. Wannan wani abu ne da ke da inganci kuma yana kara tsawai.
1: Gaskiya yana kara tsawon don yawancin garuruka don kamar yadda na gaya ma kasan da suka ci gaba su abin da ya cika shafan gidaje ko mutane gadan-gadan ba. Saboda sun yi amfani da wasu na'urori na ci gabansu suka sassa a saman gidajen za a gan shi kamar da Christian Cross wanda ake sa a saman gidaje wanda shi yake absorbing yana rage ne power na wannan lightning din. Amma kaga a daji su sawan ya ta affecting din su a daji ne ba kamar mu Africa ba. Abin yana kokari sosai-sosai don mu ma yanzu manyan birane yanzu a kan za ka yi gini. Za ga su injiniyoyi suna bada shawara a yawan na abubuwa sassa su a gidaje don ya rage impact ya rage ƙarfin sawa wajen destruction na property ko infrastructure.
2: Kuma ita wannan tsawa ba ta faruwa sai ana ruwa
1: shi tsawa block belongs to the family of rainfall ne. Shi a lokacin ruwa kawai ake yin shi.
2: To wani wuri akan ce mata ta sama, wasu su ce awa, wasu su ce ta ƙuraba a wasu wurare, wani wuri a ce mata arado, wani wuri kuma a ce mata tarnatsa. Kuma akwai mutane kamar 'yan gargajiya waɗanda suka riƙe al'adu da ke cewa suna ana akan ce suka amfani da ita su tura ma mutum. Da wannan magana ce da hankali zai ɗauka koko dai kawai shaci faɗi ne.
1: To kaga mu a kimiyya da ruwa da tsawa da yayyafi da hadari da komai shi duniyan gaba ɗaya yanda kimiyya ta zo aka ce kusan sama da kashi 75 ruwa ne. We were believe akan cewa wannan ruwa kogin nan kogin da ake da shi yake tashi by precipitation ya je ya form in cloud a wannan lokacin damina shi ne ake samun ruwa a samun yayyafi a samun hadari a samun komai da kuma in ka ga wani al'ada ko wani maganin gargajiya ce zai tura wa mutum sawa wannan baya yiwuwa don kaga kamar yadda na gaya ma saboda rashin ci gaba manyan manoma haka suna gona idan ana yin sawa wannan saboda shi sawa kaga wannan wayan pole na lantarki nan idan aka yi sawa yana iya sauke shi aka yi sawa yana iya sauke gini aka yi sawa yana iya affect itatuwa da suke gona. To yawanci da ya faru da mutane a ƙauye za ka ga sai su cewa an tura abin ne amma shi sawa ya fi tribe ne a wajen da yake da fili a wajen da bai da wani abin da zai bada kariya cewa mutum wai an tura mai sawa ya faɗi mai ba wani wanda zai tura wani sawa. Sawa dai natural abu ne wanda yake natural disaster ne daga Ubangiji ne kamar yadda girgizan ƙasa earthquake ko kuma wani hurricane wani kankara ko kuma wani wildlife fire kaga yadda kawai wuta ya kama haka abin wannan duk ana kiran su natural disaster daga Ubangiji ne.
0: Dr. Isa Muhammad kenan masani akan sha'anin yanayi daga tarayyar Najeriya. Sai kuma tambaya ta biyu wacce ta zo mana daga masu sauraronmu da ke son a ba su tarihin Farfesa Usman Muhammad Bari, tsohon jami'in ƙungiyar tarayyar Afirka da ke zaune a ƙasar Ghana. Domin amsa wannan tambaya, Rajaina Munir Yahaya ta wayar tarho ta tattauna da Farfesa Ibrahima Muhammad Bari shi da kansa, wanda kuma ta soma da tambayarsa inda aka haife shi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ni dai sunana Usman Ibrahima Bari. Shi ne sunan. Amma Usman Muhammad Ibrahima Bari shi cikakken suna kenan. To ni kuma daga nan an haife ni daga nan Accra Ghana. 1941. To kuma na yi karatu babana shi ne wanda ya fara kafa makaranta na Qur'ani da haddace Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gari da ake shi masa Nima. Daga na cikin tsakiyar Accra. To wurin sa na fara karatu. Bayan na karatu gudu sa na kare da komai sannan sai na karasa Masar 1962. Wurin na zauna na yi karatu har na fita cikin jami'a. Na shiga jami'o'i guda uku. Na shiga Azhar University, na shiga Ain Shams University, sannan kuma na yi ma'ahajin Dirasatul Islamiyya na Sheikh Bakoli a duka cikin Kahira ne. Sabin da haka nan kuma wato bayan na dawo don karatu na dawo daga nan Ghana, da nan dawo daga nan in 1972. Sannan sai na yi aiki tare da Saudi Arabian Embassy, wanda ya zama jakada ce na ƙasar Saudiya a nan Ghana. To wurinsu ne aiki wurin shekara 9-10. To daga nan kuma sai na ƙarasa, sai na samu kuma karɓuwa wurin aiki daga Organization of African Unity, wato kungiyar haɗa kan Afirka a Addis Ababa. Can kuma na je na zauna wurin shekaru 25 ina aiki tare da su, sai da na ƙara wurin shekaru 2000. Bayan na aiki daga kungiyar haɗa kan Afirka, sai na taso, sai na dawo Najeriya. Da na dawo Najeriya, sai na zauna Najeriya wurin shekaru kusan 20. To daga nan Najeriya kuma ƙarshe dai sai na taso, sai na dawo Ghana, na dabo mahaifina. Saboda inda aka haife ni, sai na ga kamar ya kamata ina da aiki da ya kamata in zo in shiga cikin aiki in taimaka ma mutane na inda an haife ni, aka fi sani na.
4: Ka yi aiki tsawon shekaru da ƙungiyar haɗin kan Afirka wadda yanzu ake kiranta da AU. Shin wani irin aiki ne ka yi?
5: Mu ne ainihin wanda gari ne muke prepare, muke shirya abinda shi shugabannin ƙasa suke faɗa. Sai mun shirya mu kan nan mu ba su, sannan su je kan mandali su fara karanta wannan aikin. Bayan haka kuma nan koma daga nan mun kafa ƙungiya na musamman na malaman Afirka baƙan fata daga Morocco, Casablanca, wato da shugabcin sarkin Morocco Muhammadu Sadis, wato shi ne Muhammadu na shida. Shi ne ya kafa wannan ƙungiya, kuma ni ne Secretary General na wannan ƙungiya. Kuma muna kowace shekara mukan gamu cikin Ramadan, cikin lokacin azumi, mutane daga ƙasashe daban-daban na Afirka. Wurin ƙasa sama, wurin ƙasashe kusan 70 su ne members a wannan ƙungiyar. Kuma ko'ina aka tafi da komi, sai da muka tafi sai lokacin da wannan jarabta ya zo mina rashin lafiya, sai na ki tafiya. Amma ni ne kuma Secretary General na wannan ƙungiya. Kuma na wannan aiki, shi Muhammadu Khamis, shi Sadis, wato shi ne sarkin Morocco ne ya ɗora kan wannan wuri. Kuma na yi wannan aikin, kuma har yanzu muna ci.
4: Farfesa Bari, ka rubuta littattafai da dama, shin kamar littattafai nawa ne ka rubuta, kuma wasu irin da wato cikin wasu irin harsuna ne ka rubuta su?
3: Na rubuta littafi wurin 8 mutum daban-daban, daga cikin su akwai littafi da ake ce ma Juzuwar Hadara, wannan larabci ne, wato the root of Islamic civilization in West Africa, wannan larabci yana nan. Sannan kuma ina da littafi da zan rubuta The Comprehensive History of Muslims and Religion in Ghana, shi kuma wato cikakken tarihin musulmi da kuma addini daban-daban da ƙasar Ghana. So na wannan na rubuta volume 1, na rubuta volume 2, yanzu na cikin volume 3, wannan littafi na rubuta. Bayan haka kuma inda na yi aiki daga can kungiyar haɗa kan Afirka, na musu rubutu da yawa, akwai littafi da na rubuta Comprehensive suna Pharmacopoeia, wato kamusu ne na tsiriruka daban-daban, wato plants daban-daban da inda ake fitar da magunguna na gargajiya. Na musu wannan, na rubuta volume 1 da volume 2, na yi su da larabci da Turanci English, duka na rubuta wannan abu. Sabin da haka kuma wato da nake Masar, na yi aiki ma jam'iyyatul waqf, inda ya zamanto jam'iyya ce wadda tana zaman kanta. Ta bari na tarjama littattafansu na larabci zuwa Hausa. Daga cikinsu akwai littafi wanda aka san shi The Truth Promise, wato alkawari na gaskiya, wanda Dr. Ta Hussein ya rubuta, shi ne Amidu Adabul Arabi, shi ne Arabic literature, the dean of the Arabic literature in the Middle East. To na rubuta littafi Alwada Alhaq, wato alkawari na gaskiya na Allah, na mai da shi Hausa daga larabci. Wannan bayan haka na rubuta wasu littattafai da dama daga nan da suna nan sunan daga sinsu waɗanda ne da wuraren rubuta ne, don rubuta littattafai na ne. Saboda haka na rubuta littattafai da sun kai 8.
0: Farfesa Usman Muhammad Ibrahim Bari kenan a cikin tattaunawarsu da Rajena Munir Yahaya. Kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau, a madadin dukkanin sauran abokan aiki na, musamman ma Rajena Munir Yahaya, Ni Abdurrahman Hassan nake ce da kuma kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.

labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp dan bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.